0: ma onye nwe ka o ji ya n'aka obedi mma dị mma
1: arịga aka anyị na ọnụ ọrụ na-aka nwe ndị ego ule ego na
2: na-ekara
1: dịba anyị si na
3: DJ Stone,
4: baby.